Nakatawra tenya ka kwal ika Dios, amaos hermanos, sali santilhu, pero haman, nits amah ku ichaku, naklilok lak ang halebali pukisibal atin, felicidad estéreo 104.5 FM, alegrando tu vida. Chatang anih kwi, ut chat okeng ka kwi, sila at nakulak chakura bingkira tenya ka kwa, rena kaan, Kuang kahkui dismetel, kuang liskakwilal, renak taruhang, cihulak, toh parkin kataliman. Hakman, salikonalay, rati ni kakwa anas cikri cihukai. Nakakilis kolomil amaw os hermanos, staupal, risakilikwenk, o malak staupal is pelom liisk. Changkiru nak na staurip. Entons, amaw os hermanos, nas cihukai rati ni kakwa. Dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ratin kakwa chochis kieba. Nakin ka us naktakwan likwen chalchones. Tinko honak rochben, relitatan anin kare chanchi hokai. Hokan amaus hermanos, honak likwen, honak li ishk. Nkutaru tachikwang jones. Hokan amados hermanos naklikwen tenton na ok sikbal hunakli rushben. Nagulaklish anachia, nagulaklish kakwilal, nagulaklish kaush. Tenton na ok sikbal hunakli rushben, mukuchanarahta. Sino ke hokaan kanabambilj malikakwa. Han rahom li Dios. Kahkwi man nak tento takamanu. Ho, kolo, kunak lahpapu. Nakikiretal, nasira atin ni kakwa Diyos si Hukain, amao serman. Li Diyos sa arrahong na kliis kutisi kunak lichinabelom, pero tento na kutisbanu sa ikyalali. Siyang kiro tisbanu. Nakikiretal, amao sermanos, arin likawa Abraham, siyang kiro naksik Rishakin di Ralal la Isaac. Nasche sa li Genesis capítulo 24, versículos 3 y al 4. Nasche chukokai. Nakhaan la Abraham, che relishmos, nakwan ta chik, chisikbal hundi ish chokre Rishakin ling kachincha la Isaac. Hapmaning ata sik sik changkep di Krisyan arpin ko taliman sa changkep lakananeo cha. Shok chukunak risyakil ikwalal sa changkep di kwechalal barkwi cholakanakin chak barkwi shokchal chak aran tacha risyakil ikwalal chan chukukay. Utaan na maus hermanos arin nakakere tal kawut. Changkiru naktishmanu li sakwin naknaok sikbal kunak li sum. Renak usta el. Lahat at sakwin linakapap li Diyos marikwan ak anghel sa rochoch li kakwa marila at ak amolbe chiruheb li jóvenes pero ikakwek anak sulak li honal lahat ng kakwa huna at chanasum barkwitak ohlak la chol tatuklak la kwam usan haman chankiru tapano arin hun ehemplo na nakili kawa Abraham nakaaning kasik hunak li ishk sa changkep lah kananayo. Karun na rah na ilay. Chokre lah pa wanel sa litiempo na kwan lahat at sa akwin. Tento tasik. Hunak ka nobya, hunak ka kusakil, hunak li ishkaal, hunak li tukish, di kwal nashkeshol nasik li Diyos, nashikwaru li kakwa. Kawunak na kachichiko kay. Porque renak laat ting ata kanapos kaislo ka li Diyos. Marain chan laat akwa manel, Mare la ata músico, mare la ata predicador, mare la ata kamolpese changel y jóvenes, porque si la ata sikra junaka kushakel, inkanas mahina papanel, mahina shukwaru li Dios, aruta kulak na kakosla, puede ser real, katras chikchakwish salikulto na kwang chikaguke, mare anak relak la ata ng kakach o shlok ninkili kakwa. Utaan taok kutwaj koskil jaku porque tiene razón mahi na shnauru li kakwa. Porque mahi ka nahnauk aruna el shlokali Dios.
Sik ko na kakwisakil, linas lo kondi kakwa, wimakaep saan, barkwin kataliman, sa templo, sik sa akalan, kaseah papanel, renak us tat elk, uting ata kanap di kwakbak, ing ata kanap ang kipredikar, ing ata kanap iskepas lo kali Diyos, porque ah papanel la kwisakil, uchiho kaan tatang ani, taasik ah kwisakas lo kali Diyos saan. Pero sila achasik ko nakagusyakil makuha akpapanel marenchal o kapiletin kilnak kuang chikagukin o kapiletin kilnak tatsik aslokali Diyos naapal yoke chikulmang chikuka vich ahom naking anas pa bichabil na lep nasik chikunak risyakil kakwi na relak chinaoso malakya hulak chiro kamli iska sinawiro li nakahon chabil na ilok kaban makhi na sinaw di sakal chang karul sa lishka ush sa lira kwan na kisali ko na lakwan chikrikin to karan tanaw rut sakal aniya ishka maren chalang kaach dishka alesen chishik sa likul hokanak chal chakilal ta chikwaki panu khosh panu li kaba Abraham lah isaak sik hon li rishakil sa chanke li rechalal chan kawut na sinaw na hema anik ishikwaru li Diyos Hokan lahat at tuish. Kamaan akwi lahat at sah ish. Sik hunak lakwich ben, sik hunak at abelom, di kwal na shikwar huli kakwa. Di kakereta lahat at akpapanel, pero si lahat siya sik hunak at abelom, lim makwa akpapanel. Ay reos, marela at akpichanel sa li templo, marela at solista, marela at akpichanel, como la ach coach ol chirish dihon ma kwa pa banel aruta kol sa kun likutan nak nika kosla maren chal ach diska lesen chishik sa kul maren chal amao herman o ka kaklin kil porque nga ach diska lesen chibichang tiene razón na kamanti shmano porque mangunah pa manel tatakwil nga nasnau ruli ka kwa makinas nau arush lokali dios ko kan Naklaat at sa ishk, angeliru naklaat takos la chius, karutaman. Re na kinka takanap ka ishlo kali Diyos. Il kunak, likwing, likwal, nasikwaru li Diyos. Re naklaat sa kunal laksat sumla, ay Diyos sa chol, tishik sa likul, tutelokon ni kakwa, mahunta ramok re chaku, ut sa kachol ating hermana. Pero sila at, sa atye sa chol, mejor imaan kwa laen, mejor tinsik hunak kwe unke makwa pa manel, at yal re marichangat. Pero chanabak, maren ka chitish ka lisens chishik sa likulto, mare atin ng kil chita ok rabinak takwa chik chubichang, mag a chita hale, porque tiyan nakasik tak. Haan na shmano na kinkana pa man di konseko, ratin ni kakwa. Hokan hermano, Ajelero naklaot katsoratin Diyos. Kere tal, hokan, amados hermanos, sa libersikulo 63 del capítulo 24 del Génesis. Había salido Isaac a meditar el campo. A la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Nakchuchak sila Isaac, chuchak shalik, Heb di kameyo, li siya ulak si Shukokre li si Rebeka, malak li Rishakil. Ay, lah Isaac, at kamenak li siya na. Rash chol. Pero como kwask angel, tento nag angelak na rilip di ketong hancho chilo krep, wal chek si Grish na chikwa. Pero nak chinak, skere tal, keto nak si chali li kameyo, skere tal, yo chak si chali sa ishk chirish li kameyo. Andis Rebeka. Oh, taksili rilupa. Chinah, yo kabaretal. Nakshrel, salirush kana, como quien dice, kama honak li kamara. Tiksh kana, salish saliru lah Isaac. Kosh chol chirish. Nasaho, chinakshrel chinah. Entonces, karun na rah na elay. Tento naklaat at sah ishk at sah queen. Naktakwil ko nakli ishk. Nakashik at chol chirish hunak li tukish. Malakshko at chol chirish hunak li chahom. Lahat at sahish.
Ben kwal tak eretal. Tak sila kwilbal kamash paano la Isaac. Tak sila kwilbal kamana chesa li 64 li Rebeca. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac descendiendo. Josh manula Isaac taxili rulmal chikayan kil se nakiruli lis Rebeca kamana kuisman lis Rebeca nakshri rula Isaac. Ah, shril teri lubal lis Rebeca shril nakirula Isaac spats anich kakuin ko arancha shril nakwal china os walto al na ilok se set peru chilish mos li kawa Abraham haanaan. Hanaan lah Isaac. Lasum atin jan rejo ke. Karun na rak na ela mau sermano tak sili rilba. Cok aku la at sah kuin kat sah rejo. Na kunak di sah kuin na ok jatin ang kagin. Bengkwa la at tatak sila kwilba. Keretal anili kuin ka. Manashukwaro li Dios. Manashpap isinash jukwa. Hanish bengkwa ta keretal. Masese na ilok ma undi kuin ka mangkaah jalonel sakai mangkaah sikol chakila hana ana el nya tira tin ka kwana taksila kilo ba kere tal chi us anili kuin kli jokat kwit chishik yo chishik kila ka us takwa us nakla at tento ta tawa sumangkot krakta na che nakla at trake ahones malak ma hun na runa rakai hones tento nak nakta sumli isli kuin pero kahwi man keretal machabis na le lisa kuin kaan marenchal ahel marenchal ah kalahanak kwilaat kwa nanalep kamash manu li Rebeca taksiri lupan bengkwa ril sinakiru la Isaac si kwa nanalep taasok li konsejo eh. Taksila kwilupan keretal anilisa kuin kaan manaspap sinachikwa mang ahel mengah jalonel mana abin jurus na cikwa mana mar respetar li krisia porque kwana kwili kwen kana kwan lisa kwen kan kachna kesh lokali na cikwa nas tenish na cikwa ngana ke hep lokali krisia ma hum bale ciru isila atat sah eh tak eh kwi jis kam li kwen kan chanavak naklat laqat shpelot sa hun kutan. Seguramente tatlapichok, seguramente atenenkil, tojarán tak eretal anilikuin kaan, porque kawut kaasha taksila kilubal shbengwa. Marek kakal? Ay, tojarán rachik tama arrepentir, pero laat kwa nake. In kaasha keretal, jakaasha kwilish na kiro na kchapil, utsulaken chaku, utsataki. Anikuan re, laat mismo. Hokanak taksila kilubal. Hokana kwilat at sakwin. Hosh manu lah Isaac. Lah Isaac. Bengkwa. Kere tal. At sununak chakchirish kamay. Lish Rebeca. Ah. Kaya. Nasaho. Ko. Tiksh ka na sa liru. O na okra chakchilang. Aka na shpang presenta rip sa isnakiru. Kawut porkish ko shodirish. Relak chabil. Relak hundi ishk. Wal napaban. Hokan taman lahat at chakon. Selirish bengkwa marekwan di ishk chal na chichiri ba kwe malak ay la acha katsaho asha kohla chuus mang asha keretal ka akwin katsaho asha kubi na king katra ay joobi ka mare akchang katra kinka silkwan rish keretal chuam di ishka mang ah tikiti mang ah hobonel mare na peleti li ras ritsit mare na kala ishkaan laat maren kasik rakh li Dios mare laat rakh kwah manel mare laat rakh chabil sa ishkan li Dios kwi laat ing asha kereta mare li ishkli jokat chish ka yang kel shko kwi achol a usna le jokat ta hange sa hun kutan ta trisis ishkan li Dios ho kanak laat kereta li shu am li ishkli anita kasik choka sum porque ratin ni kakwa nakje inka usta kwang di kwen jones tin ke hunak som rechta en kilcha la atat sa kwen naktasi kuna ka som reta tan aslik angel e si la atat china predicador rena tan as man ki predicar kam as ka angel di Dios e si la atat kwa manel rena tan ani tatman animar mas rena tat chik chu bexes ka angel ka kwa
pero si la acha kahna irusha kwilch ina os utinkasha tzilirishin kasha kere talish na lep sa hunkutan taman arrepentir kere talchi os hanain amamos hermanos nashpanu nashkolikwen nakinkana taksilirirupa amamos hermanos nakakere tal la Isaac chan sa el versículo 67 y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La Isaac le cagua a Isaac a camenak lishna. De repente nax colon la abre brichel y reshakel a idea colon linacha na narratina ay cuilin nacha ay nunta kanak skiil na atina en. Wal us na kamain tis ya kwe kung nalik la sum li tata wala tat sa isk. Malakli akwang pila kompromiso. La Isaac, sa ho si chol, hulak sa lirochoch, entonces tokaras ko okla li ram, tokla li ka us. Tiene razón li kwenk li sa isk na tokwan shones. Machi la at nakahi, porque tsakal re ruling kaching marichangkat ating hermano, mahi. Haan mo kusata rek. Rashchol mukuchirishta sakem kuchirishta nak nishtash chikwa nak nastawlish china chiap na ulaklish honal na rajo naksum na rajra ani kunak tishtaw khosum ta saho liram kamala Isaac tak ohlaklish chol y tiene razón porque la biblia nakye naklikwen tokwan khones kutz kaltarero. Chanchashka maka huniroq, chanchashka maka huniroq. Pero nakstawlish sum, chanchana saklok rero. Hokanak amaus hermanos, la tatsahwin. Aksah ishk, naktasik lasum, sahok la chohol. Tatabli us. Pero aheliru naklaat, takeretal. Ma us na lebli kweng, porque linakli sumlak mis amaus hermanos, naknaslakab li likwin klis mukureta ko shikuta kawut nak likwin takwil nak kwal sa chol ak stawil li rishakil ko shikuta nak kwi ak yosh ka nak mingkil ratin li Dios ing ajo chistiepan lak re ko shikutan la Isaac ing ajo chistiepan lak ko shipotra kwan is Rebeka chok rishakil sino ke toh chirish lish kamikem hokan la atat sa kwin ta sik hunak lak rishakil il chi us re aten angel renak la ustad elk salat yuam kuila ata panuin tak oklak la chor ut ustad elk dikinaan amaos herman sin kakwah naklaat tak oklak la chor sa lasayk angeli Dios ut sachik tasik ni kakwa angeli runak tok tak eretal anili ishk tasik chokak wishkit anili kuyang tasik chokak belong. Lahat at sa kuing katsah isk. Re na kuing katay katsakit kini Diyos. Sinuke ba na chor, si kahalak at irma. Nakshataw la lasum, tokaran tak ereta. Tokaran tsakal-tsakal, tanaw wiru anili kuing kaan, anili ishkaan. Porque naktoh, diokat sishpan kinobyar, ay Diyos mio, di bengkwa tak ereta naktoh, yo katirat ni kil jal si hokan han lis chabila dik es te qibin kil re chena os na te qibri li tuqish chena os na te qibri li chaham kwana ka ha an kwana ka keretal pero a ti hermano la ati kwana na le tento ta keretal li changru lis kwanje na ka kwana ku ken tojaran ak shatsum la chikan tocharán más taquereta el chanchikruli snalep la belom chanchikru snalep la kushakil pero apan amamos hermano naklikwen kliish naslakabre nastabli us nasaos chol ay hermano kamarach chilka na Sara rey de kaba Abraham chan sa segundo de Pedro papá chan rey chihokain papá nak kere lish belom
Wa kaanta mandatat sa isk nagtatablaso. Papata chire. Renak sana stable atinaen. Renak okoschol nagtrabila sum chikokan ay kwalta sa ho. Kokan latat sa kwing. Mama chakatrela. La novia malaklasum atin nagta tatsumlak riken hunelik kones kaman. Renak okoschol agin. Wilaat ng kakwah. Ustad kwang sa latyo am sa hunikutan nagtatsumlak at sa kweng at sa isko. Kwantanak ak yukwang sum. Magare pero haban kereta rati ni kakwa. Paano sa siyalan? Siliresyos. Amo ko reta humpati likamek likamok toh challenge rish kamik lihunghong. Toh haalikam kanakachok chikre. O kanak aatat tukish datat chahom kere tali atinaen renak li Dios tatrosop disi renak ing kata kanap awut nakatire rati ni kakwa renak la ating kata ka chakwi di kendi Dios renak ing kata kanap di kwahbak di konghuntik renak ing kata kanap ating hermano maresis kehu nakakangel ko presidente de jovenes renak ustat el kemas yube ahel ro naklatas takwil anili istat sumla masik ko nakagwa siya kil kalka siya kwil siya kudusa kaya maris jichi ikit siya kudip akwe ula siya siya boki siya kwish marenchal ngka atrakshik sa kulto siya ku marenchal na kinka okchat sa kunanangkil okchat kakalingkil aran siya manestruy lahat yung amsa musik hanain ngka na akman ho kanak nakachal ka ay kambal rati ni kakwa Chokakwe, renak ustat elk sa iskanghel Dios. Sinikakwah ating hermano y hermana osop tisimbilakat chikunil la yuamrik in la sumli tataw anghel irutats amare li Dios. Sishchichire hunak li iskakwe, malakchichire hunak li kuen kakwe. Entonces, kanap sadur kakwa. Kere, makwahoma in ating Dios. Makwahom naklikwin ka en nakaanak ko ning sumo kon porque lain nakuha ko na kay belom re nakusting ko ang salak ang halya katreli Dios utko ka anak ko ilat at sakwin makwahom Dios si akwahom pues chi el chi us usta el klikaro ikaw shekhay nakikanap sa ako at kakwa hanayin ta chi reli Dios pero sila at Ning aya ko ng kanap sa luli kakwa at siya ng kakmanuli di karun ng kakwa lahat mag-usta tatayl at sa akwin at sa akwin. Maren siya lahat at sa akwin siya tao ko naklago siya kil. Chinaos si Ruby na siya kwilan. Chinaos may di kain istikli bang kari na siya tao. Pero siya lang kagukin di siya nalip. Ara siya tao kari tal. Mareha ako na kakal. Mareha ako na amang sermanos Lain kwal ninche por experiencia na balik aron na ilman. Kakshekwil kwi ushi sumali li sa kristyan. Nikesh kambe saib si shol. Takwil sa chisep sa kwi po ushi po. Takwil iish na telto tishche sa shben ishbelo. Nash teni chiche ishbelo. Mahaan tabe indian ahman. Makwa ayin shutana rabinkil. Ay ni ka na akman nagtakwa sa atyo am latat sa ish at sa akwin. Wila at tataw lasong ahil ro nagtarala belom tarala ko siya kil. Re nakakwan siya kakwilal. Sinikakwa kung ilik la at sa akwin. Sinikakwa kung ilik siya bil ta ilok la ko siya kil. Kung ilik kama anak siya taw. Sinusal na takwa kung ilik kama siya bilal. Pento nakla at tarala ko siya kil. Takwil ak oksyakir, taban. Takwil ak amaw hermano, arush ok kulbal, kukotakwil. Hukan akwilaat at sa ishq. Naksyakwil lang sumatin, naksyataw, nakyokat ishtawal. Mare chinaos, mare chinakwil, pero mas valienta marip, usan. Mare syakwil lang chalchirish, ko achol chirishkil lang, porque ninim sa roksyam. O malakhots roksyam. Ay, hali siya ra.
usa, pero qué tal, charulis nalem. Renak ustad.

kwal, chabil na klao na kaila kaguyong chiroy maningkin. Anta man at sa ish at sa kwing, renak ustat elk, rikin la novia, rikin la novio, di at kwangkat komprometido. Sila ating kakwah kat el chubek, at yu, ganap sa ruli kakwa. Pabli chabil konseko, renak chabil tat elk. Hainain ratin di kakwa. Sili Dios na kailangan konel sa konak sili konel. Tihoko katiyak rin lakakwa Dios. At inimakwal Dios ni kanap sa ako, Padre Santo. Dinalebayin na kakamli kong rakal kakwa at sokrehep di sa ako yung klisak isk. Di chokep si chihalak lish kaos, di chokep si koslangkil, di kamok, di kamek. Habang kakwa ni tsama chiku Dios mio. Kesea tin Dios sa kwa hom kakwa rin ak uste el ka rin ak ingatish ko tishutanem. Ating Dios ni kanap sa ako, Padre Santo. Sa iskul te siya klichabil na lep ni nagake. Ho ispanula isaak, iskuli na lepain, utkwal usiel. Ho kaanak ko nakakwak sa iskumamep isaak, di kwang kep si nobya, kwang kep si nobya, hep isaak ko yung klisak isk. Ding aachik tuktul isk ausyep, ni kanap sa ako, Padre Santo, renak uste el kat kakwa. Porque tento na takwan sum li kwen kli ish mahun taruk tarakay at saan lahat ng tilati. Haman ating Diyos, tento ish panungkil ho na kakwak la ating kaho na rahli hong hong. Ning kanap sa ako, Padre, lani mo sish benep isa kwen kain, lahat siya't kanak rikinep. Rikin di ati na in ning kanap sa ish kaushep, si saling chol ning kastisit kakwa, siyan saling metsayo ni manulik ang helain. Nakwak kakwa Diyos, nakuste el risa kwen, Isak ih salak angel at kapwa. Loko din bila kabatsa ko nalik. Laat siya't kanakli kinem. Usmi sa maon sa hermanos, hanayin di santil atin na ningkam kong rakal sa lak awush. Laat at tenamit di kakwa li sa kuing kataliman sa laktapar. Rikin di loko lak ang halimalain. Felicidad Estéreo 104.5. Chisahok la chol, chisah chol, yosh kambali chabil na lep. Ratin ni kakwa toh sa lahong kaplal sa lak angel sa barkin kataliman sa la negosyo latat sa kwing sa akla chol han chisalin chol yukin chish kamaratin ni kakwa sili Dios na shkele katyo ang sa akunak chiklikonal.

Stak sili rilupan. Chinah, yo, ka baretal. Nakshrel, salirus, kana, como ken dis, kama, honak, li kamara. Diksh, kana, salish, saliru, la isaak. Kosh, chol, chirish. Nasaho, chinakshrel, chinah. Entonces, arun na rahna elay. Tento naklaat at sah ishk at sah queen. Naktakwil ko nakli ishk, naknashika at chol chirish ko nakli tuk ish, malakshko at chol chirish ko nakli chakom, laat at sah ishk. Bengkwal tak eretal. Taksila kwilokmal kamashpano lah isak. Taksila kwilokmal kama anachesa li 64 lis Rebeka. Rebeka tamien alzó sus ojos y vio a Isaac descendiendo. Hosh manula Isaac taksili rulumal chikayan kil sa nakirulis lis Rebeka kamana kuisman lis Rebeka nakshiril rulah Isaac. Ah, shiril teri lumal lis Rebeka shiril nakirulah Isaac spats anich kakwin ko arancha shiril nakwal chinaos kwalto al na ilok sa chikiru shiril mos likawa Abraham haanaan. Hanaan lah Isaac. Lasum atin chan rechko kay. Karun na rak na ela mo sermano is taksili rilba. Chokakwe la at sahkwin kat sahish. Nakunak di sahkwin na ok si atin ang kakin. Bengkwa la at tataksila kwilupal. Keretal anilikwin kaan. Manashukwaro li Diyos. Manashpap isina ishtukwa. Hanash bengkwa ta keretal. Masese na ilok maundi kuin kaan mengkaah jalonel sakai mengkaah sikol chakilat hana anna el nyatiratin kakwanak taksila kwilokbal keretal chius anili kuin klichokat kwit chishik yo chishik kwilaka us takwa us naklaat tento tatawa sumangkot krakta nakye naklaat tatrake ahones malakmahun naru narake ahones tento naknastaw sumli iskli kuin. Pero kahkwit man, kereta. Machabis na let li sahkwin kaan. Marenchal ahel. Marenchal ah kalahanak. Kwilaat kwa na nalip. Kamashmano li Rebeka, taksi rilokbal, bengkwa. Ril sinakiru lah Isaac. Si kwa na nalip, taasok li konseho yun. Taksi la kwilokbal, kereta ani li sahkwin kaan. Manaspaps na chikwa, mang ahel. Mengah jalonel, mana abin jurus na cikwa, mana mar respetar li Kristian, porque kuan aku li kuen kan aku, li sa kuen kan kaca na kes lokalis na cikwa, nas tenis na cikwa, ingkana kehaps lokali Kristian, mahum balet jiru, isila atat sahih, tak aku jis kam li kuen kan, canawak naklat, lakat spelot sa hunkutan. Seguramente tatlapicho, seguramente atenenkil, tojaran tak eretal anilikuin kaan, porque kawut ka siya taksila kilubal si bengkwa. Mareh kakal? Ay, tojaran rachik tama arrepentir, pero laat kwa nake. Ning ka siya keretal, tika siya kwilis na kiro na chapil, ut sulaken siya ku, ut siya taki. Anikuan re, laat mismo. Hokanak taksila kilubal. Kana kwilat at sahkwin hoish manu lah isaak bengkwa kere tal at sununak chakchirish kamay lish Rebeka ah kaya nasaho ko tiksh kana sa liru o na okra chikchilang kana pampresentarip sa isnakiru kawut purkish ko sholirish relak chabil relak hundi ishk wal napaban hokan taman lat at chahon. Selirish bengkwa. Marekwan di ishk chal na chichiri ba kwe malak. Ay, la acha katsaho. Asha kohla chuus mang. Asha keretal ka kwin katsaho. Asha kubi na kong katra. Ay, joobi ka mare ak chan katra. Inka. Selkwan rish. Keretal si joam di ishka. Mang ah tikiti. Mang ah hokunel. Mare na peleti li ras ritsin. Mare na kala ishkaan. Laat marin kasik rach li Diyos, mare laat rach akwak manel, mare laat rach chabil sa iskakangal li Diyos. Kwi laat, hingga siya keretar, mare li isk li jokat si kayangkil, si kokwi atol, aus na lep jokat takangkil,
sahong kutan tatrisis es kahali Dios. Hokanak lat keretan lis juam liis li anita tasik chokasum. Porque ratin ni kakwa nasye ng kaos takwang likwin jones ting eh hunak sum rehtang ang kilchan. Lahat at sa akwin nagtasik hunak asum retatang asilik anghel isila at at sina predikador renak tatang asman ki predikar kamalik anghel ni Diyos. Isila at at kwak manel renak tatang ani tatman animar mas renak tatsik chubek sa anghel ni kakwa. Pero sila at ya kaak na kiro siya kwil chinaos o tingkasak tsilirishin kasak eretalish na lep sa hungkutan tapan na repentir. Eretal chios, hanain amaw sermanos na shpano na kolikwen na kinkana taksilirilupa. Amaw sermanos, na kakeretal la Isaac chan. Sa el versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La Isaac, Isaac, a Kamenak, Lishna, de repente, Nax Colón, la abre Brichel y Rishakel, aire, Colón de Inachan, na narratina, ay, Quilin Nachan, ay, nunca ganax que él atina en. Wal us na kamain tis tiya kwe hunelik la sum li tatabla tat sa isk. Malakli akwang pila kompromiso. La Isaac, sa ho si chol, kulak sa li rochoch, entonces tokaras kohla li ram, tukla li ka us. Tiene razón li kwenk li sa isk na tokwans hones. Mache la at na kahi, porque tsakal re ruling kachin marichangkat ating hermano, mahe. Haan mo kusatarek, Rash chol, mukuchirista sakem, mukuchirista nak listas chikwa, nak nastaulis na chiab, na ulaklis honal, na raho nak sum, na rah rah ani, hunak tistao hok sum, tasaho liram, kamala Isaac, tak ohlak lis chol, y tiene razón, porque la Biblia nakye, nak likwen, tokwan jones kuts kaltarero, Chanchashka maka huniroq, chanchashka maka huniroq. Pero nakstawlish sum, chanchanak saklok rero. Hokanak amawos hermanos, lahat at sakwin. Ak sakishk, nagtasik lasum, sahok lachohol. Tatawli us. Pero akheliru naklaat, takeretal. Maus na leblikwen, porque linakli sumlak mis amawos hermanos, Naknaslakab li likwing klisk mukureta ko si kuta. Kawut na likwing takwi na kwal sa isyo lak stawi li rishakil ko si kuta na kwi ak Diyos ka na mingkil. Ratin ni Diyos ing atyo chistiyaman lak re ko si kuta. La isa aking atyo chistiyaman lak ko si po tarak kwanis Rebeka chok rishakil sino ke toh chirish lish kamikem. Hokan la atat sa akwin. Tasik hunak lak rishakil il chius Re ating angkil, re nak laustat elk sa lagyo ang. Kwila ata manuin, tak oklak lachor, ut ustat elk. Dikinaan amaw sirman, sin kakwak naklaat, tak oklak lachor sa lasasik angkeli Diyos, ut sa chitasik di kakwa, angkeli runok tok tak eretal, anili ish tasik chokha kwishkil, anili kwing tasik chokha belong. Lahat at sa kuing katsahish. Re na kuing katay katsahkip kin di Diyos. Sinukip ba na chor, si kakalak at irman. Nakshataw lasum, tokaran tak ereta. Tokaran tsakal-tsakal, tanawiru anili kuing kaan, anili ish kaan. Porque naktoh, diokat shishman kin nobyar, ay Diyos mio, di bengkwa tak ereta naktoh, Yokat tirat ni kilchal si hokan. Saan is chab lal. Rik ish tikip in kil re. Che ina os na tikip rili to ish. Che ina os na tikip rili chahom. Kwa nakakaan kwa nakakeretal. Pero ating hermano la ati kwa nanalep. Tento takeretal li changkurulis kwa ngek. Nakakwa na kukin. Tokaran ak shatsumla chikan.
دخران ماست اکریتر چانچ کرولی نالب لا بیلم چانچ کروش نالب لا کشکل پیرون هاپان اماؤن سرما نبلی کوین کلیش نحلق ابریب نحتابلی اوس نساوش چول آی ارمانو کمان احتیل کنا سارا ریل کبا ابراهام چان سا سگوند ده پیدرو پاپا چان ری چی خوکایی پاپا نحکی ری لیش لیش لیش پیلم خواه که آن تا ما داتت ساخ ایشک نکتاتا بلاسو پاپا تا چی ری رینک سانش تا بلی آتی نائن رینک اوک کوش چول نکتا بلاسوم چی خوکان آی خوال تا سا خوک خوکان لاتت ساخ کوین ماما چکت ری لا La novia malaklasum atin nakta tatsumla kriken hunelik kones kama renak skokok cholakin wila at nakakwa ustat kwang sa lajuam sa hunikutan nakatsumla at sa kwen at sa ish kwantanak ak yukwans sum magare pero haban kere tarati nakakwa banus ischalan silirishios Amo correta junpati li kamek li kamok toh challenge rish kamek li hun hun toh ali kam kena kachok chikre ho kanak aatat tuk ish aatat chahom kereta li atinaen renak li dios tatrosop disi renak in kata kanap kawut na katjire ratin ni kakwa renak la ating kata kachakwi di kin li dios renak in kata kanap li kwakbak li konghuntik Rena kin kata kana ating hermano merece que es una angel presidente de jóvenes Rena ustad el que más chupe angel runa klata sta quil anili ista tsumla masi kuna kagu shakil kyal ka shakil chakru sakay merece chi chi chakri ba kwe la sha shabo ki chakwish marenchal nga trah shik sakul to chaku marenchal nakin Okcha tsakunanankil, okcha kakalinkil, aran siya ma-destruy lahat yung am sa musika. Hanainin ka na akman, ho kanak nakachal ka ay kambal rati ni kakwa. Chokakwe, renak ustat elk sa iskanghel ni Diyos. Sinikakwa ating hermano, hermana, osok tasimbilakat si kunil lahat yung am rikin, lasum li tataw, angheli rutat amare ni Diyos. Si chichiri ko nakli ish kakwe, malak chichiri ko nakli kwing kakwe, entonces, kanap sa doon kakwa. Jere, makwa hom ay natin Diyos. Makwa hom nakli kwing kain, nakaanak ko ni sumo ko. Porke lai nakwa ko na kayong belom, re nak usting ko ang salak ang halyakat rili Diyos. Utko ka anak kwilat at sa kwing. Maakwahom Dios, se akwahom, pues chi el chi us. Usta el klikaru, ikaw shekhay, nakikanap sa ako at kakwa. Hanayin ta chire li Dios, pero sila at, ning kaaya ko nang kakanap sa luli kakwa, tiyan nang kakmanuli, di karun ng kakwa laat, mukusta tat el at sa kwing at sa ish. Maren siya laat at sa kwing, siya tao ko naklago shkil. Siya si Ruby na shakwilan, Ina osbe di kain istik ng bangkeri na sa tao. Pero sula kagukin, di sinalip. Aray sa tao keretal. Mareha ako na kakal. Mareha ako na amaw sa hermano. Lain sa kwal ninche por experiencia na bal na balik aron na ilman. Kaksikwil kwi usisumal li sa kirsyan. Nikais kambre saib si chol. Takwil sa chisep sa kwi po usipo. Takwili ish na teltotis che sa Spanish belo. Nas tenis che lish belo. Mahaan tabi ang India na akman. Makwa ay shutanan rapinkil. Hainin ka na akman nagtakwa sa atyo am lahat at sak ish at sak kwing. Wila at tataw lasum. Akiliro nagtarala belom. Tarala ko siya kil. Re nakakwan si kakwila. Sinikakwa kung ilik lahat at sak kwing. Sinikakwa kung ilik chapil ta ilok la ko siya kil. Kunilik kama anak siya taw Chinausal na Takwa kunilik kama siya bilal
pento nak la atara la ku sakil ta kuil nak ok chakel taban ta kuil nak amau hermano arush ok kubal kokota kuil hokana kuil at atsa ish nak sakil la sumatin nak shatau nak tokat shtawal mare china os mare china kuin mero mas valienta mare usan mare sakil nak chalchirish ko ach ol chirish kil nak porque ninem sa roksha o mal khots roksha ay hal shara usan pero kere tal charulis nalem renak ustat el mare chalish ma khots sha ba antish lang asi sa sa mokon wal to o ba kura min kilay mare cho ka tenenkil mare cho ka ram ali ke bash lokali dios chaku es que porque shahachi ka kuit kilay Awut ani kuanre la at mismo porque en casa canap sobre Dios marajom de kakwa nakrajom di Dios chihunel ta el chius haman naraja kwi likuyum naraj paciencia chihunel li karuta tamare li Dios naskek sa ichalalel han kuan cosas nak manus ajumpatel ut kuana kwi toh naskam li jonal pero kual chabil naklao nakakela kakuyum chiroy meninkin Anta man at sa ish at sa kwen Renak ustat elk Rikin la novia Rikin la novio Di akwangkat komprometido Sila ating kakwah kat el chubek At yu Kanap sa ruli kakwah Pap li chabil konseko Renak chabil tat elk Hanayin ratin di kakwah Sili Diyos na kela kakonel sa konak chilikonel Tihoko katiyak rey li kakwah Diyos At inimakwal Diyos ni kanap sa ako, Padre Santo. Dinalebayin nakakamli kong rakal kakwa at sokrehep bisa ako yung klisahish. Di chokep si chihalak li shkawush li chokesh koshlankil li kamok li kamek. Habang kakwa ni tsama chaku Diyos mio. Kasi atin Diyos sa kwahom kakwa arenak uste el karenak ing atish ko li shutanem. Atin Diyos ni kanap sa ako, Padre Santo. Che shkul te shak li chapil na lep ni nakake. Ho ispanula Isaac skuli na lebain utwal usiel. Ho kana kwina kakwasa chuma me bisa di kwan kepsh no bio kon kepsh no bia. He bisa kwin bisa ish. Link a chik tuktulish ka ushe. Din kanap sa ko Padre Santo renak uste el kat kakwa. Porque tentu na kakwan sum li kwin ish. Ma junta ruk tarakay chan la santilati. Haman atin Dios Tento ispanukil ho na kakwak la ating kaho na rahli hong hong. Ning kanap sa ako, Padre, lani mo sa ispanep isa kuing kain, la atsat ka na krikinep. Rikin di atin na ining kanap sa iskawshep, si saling chol ning kastisit kakwa, siyang saling metsayo ni manulik ang helain. Nakwak kakwa Diyos, nakuste el di sa kuing, di sa ik salak ang hel at kakwa. Loka din bila kabatsyo kunali, la atsat ka na krikinep. Usmi sa maon sa hermanos hanay li santil atin na ningkam kong rakal sa lakawush lahat at tenamit di kakwa li sa kuing kataliman sa laktapar rikin di loklak ang halibalain felicida estereo 104.5 chisahok la chol chisah chol yosh kambali chabil na lep ratin di kakwa toh sa lahong kaplal sa lakanghel sa barking kataliman sa la negosyo lahat at sa kuing sa aklachol han chisalin chol yo kenchish kamara tinikakwa si Dios nas kele katyo amsa kunak chikli khonal

Tak, natis iluk ahen, sino omingkin di akwa behdos. Pagkita akwa ilabits, udlirati lukakwa sa ekche utsakaslang atin. Mahal siya tulapit kasipal atin, kanakat sa sahig orahil, 104.5 FM, lukin natis iluk ahen, sino omingkin.